0: wa buyu horo waku
1: he horo waku ni mwega I njagirite o taira
0: ni ndake na muno ni gucoka studio na ni twake na muno muthikiriria ni undu wa gukoro I hamwe na ithwe wa ini mwega umothe turenda kumwira uri atwakurire gicagi maundu maria twekaga kana te wa boy
1: ugo ni gutungeda muno kwari horo waguo tondu mundu mundu kuri uri agikurire agikaga okira ri we uri wekaga te warutaga wira uri kana ni ate mweka kwa nyumucie
0: ru umothe muno makiria tukwenda kwari horo wa mugunda
1: one
0: tondu ithu turereirwo gicagi ni ndereirwo kiambu na kwa bu yarereirwo ku
1: gwitu wetagwo nyere nyere
0: rimu mothe to kwari uhoro wa twekaga ati awo kira wika iri tukanini ri kwe maundu twekaga na tweragwo particularly hindi ya tuhingite cukuru ni kwa koragwo ongoro kuraringana na kimera kwe hindi ya kuhanda ya kurima ya kugetha gutwira ngombe no kwe mawira maria mekagwo o muthenya waboi tatwire wakaire tukayageta waboi ge kanini ri ye kagatia
1: ni tumawira twakoragwo turi twega na nitakugayo twakoragwo tugaitwo toni jara ni irona ciana ingi ithano ri na aria atatu ni akuru kungira ri riu wira wakirukoragwo ri mugaye tondu kuri rutikire wira wa kuri mwa mugunda haya gutikire riu maira maya ma mucie riu macio mothe gutire mundu tangia rutire irio the no riu tondu ndari munini hari aciana ri tu tungitwari tunini fio ri ni wira wakwa akiri muno wakumarugira riria mathite mugunda
0: mathie mugunda
1: na ni no da kinyaga handu ngathike kati aga majoini
0: riu we ri ni wagairwo kamugunda gaku hanini hau uguo hau nja ni getha warikia mawira maku ukari matubuga
1: ndiarĩ na tũmĩgũnda ta tũu tona niĩ kĩrĩa ndawicaga biũ kĩrĩa ndariragĩria biũ nĩ kumania na mamina airĩtu acio aitũ tũthiĩ hamwe tũthiĩ mũgũnda tondũ story iria ciacokaga mũciĩ ũcio mathiĩ mũgũnda na mathiaga rĩmwe kũndũ kũraihu
0: ũkaigua nĩ wa miss out
1: ndarĩ na kĩndũ gĩtagwo fear of missing out
0: warĩ na fomo
1: ndarĩ na nyingĩ biũ ndarĩ naga maithori
0: tene ũgũthiĩ mũgũnda
1: maithori thiĩ mũgũnda na rĩmwe na rĩmwe mĩaka kiuga nĩ ũkĩrĩrĩire mũno tũgĩthiĩ no nĩ aramenya harĩ ciana ciake icio ithatũ rĩ niĩ ndirĩma wega ta aya angĩ tũmanyita mũgũnda ũguo maumagĩria mũgũnda ũgathira rĩu niĩ nona ndathiĩ no ndĩthiĩ noge
0: tagwo kũnyita mbere
1: manyita mbere ũguo mambatagia ndakwĩra marĩ magatatũ rangita my sisters na mami twarĩmaga gwitũ tũkarĩkia rĩu tũkanjia gũteithia andũ arĩa angĩ kũrĩma andũ arĩa akũrũ maitũ itũ arĩ mũkũrũ angĩ neighbors marĩ akũrũ rĩu tũkaheanwo ithuĩ twaheanagwo nĩ mami tondũ andũ nĩ twaĩkaine airĩtu arĩa anyambura nĩ moĩ kũrĩma
0: mũno
1: nake mami arĩ so generous nĩ ithuĩ aheanaga
0: akaheana airĩtu ake mathiĩ makarĩmithania
1: na twakenaga kwanza rĩa tũheanĩtwo
0: na rĩu rĩrĩa mũgũthiĩ mũgũnda kũnene rĩ nĩ mwakuaga irio
1: rĩu rĩ maũndũ nona rĩu maũndũ nĩ merĩ akorwo nĩ handũ ingĩhota kũruga ndĩmatwarĩre rĩ na kaingĩ nĩ kũndũ ingĩhotire kũruga ndĩmatwarĩre rĩ ũguo wĩra wakwa warĩ wa gũtigwo mũciĩ tuge irio icio na thondeke nyũmba na kĩ mawĩra macio mothe ma nyũmba ndĩmarute na ti ũhoro wa kũhũra nguo ũcio warĩ wa irĩtu acio nene nĩ wĩra tu wa nyũmba na kũrora twana tũu tũngĩ twa mami tũnini twĩrĩ no rĩu rĩ ndaruga irio ndigũgĩcoka rĩu ndĩmatwarĩre rĩu ndĩmatwarĩre kũu marĩrĩa cirĩhiũ tondũ ngũmarehera irio na cai na tũmaĩ rĩu nĩ ngamarehera ngacoka rĩu ngamajoina tũkarĩmarĩma mathaa makinya ho rĩ ngerwo rĩu
0: rĩwĩra
1: waku ona tiga gũcoka gwa mũgũnda ũtue nyeni
0: cia hwainĩ
1: arabu kana nyũnganie ngũ kana ũkawĩra kangĩ akorwo
0: nĩ waruria menjire makĩrĩma
1: waru rĩu ndĩcikĩre makonia rĩu ndaheagwo tũmaĩra rĩu tondũ ndauga rĩrĩa ndarĩ mũnini mũno itanakinya mĩaka ikũmi na ĩrĩ ũguo rĩ rĩu nĩ ndĩroneka ndĩ mũnini na ndigũciendia kĩrĩ na ndiĩrĩa andũ marĩ kĩo kĩa wĩra ũyũ physical mũno ngĩkompea na my sisters
0: rĩu naniĩ rĩ mine was a different experience tondũ niĩ nĩ ndathũire mũno gũtigwo mũciĩ
1: tũkĩhanaine hau hanini
0: tondũ ũrĩa ũgũtigwo mũciĩ ũgũtinda makuu gũkĩruta wĩra no ũgũthambia nyũmba no ũgũthambia indo ũhũre nguo ũmarugĩre ũmatwarĩre mũgũnda nao maima mũgũnda nĩ ũrĩa manogete rĩ matirĩ ũndũ magĩkũhutia marĩ irio nowe ũrĩthambia indo ngona hau nĩ ndĩrahinyĩrĩrio mũno
1: hau nĩ ndakũnyita
0: hau ngona nĩ ndĩrahinyĩrĩrio mũno ngamenya naniĩ ndĩthiĩ mũgũnda
1: ũrĩthiaga mũgũnda
0: No, rukiria kia gira gia muno thie mugunda ni dali na raji ya rukungu.
1: Ah, iyo ni gutuma ikare mucie.
0: Tondu dali na asma.
1: Oh,
0: uhoro wa guthie kwa nguku kana guthie mugunda ngietikage.
1: Macio ni maira matangi.
0: Na ni dala karaga muno tondu ni nyendete muno kurima.
1: Yeru we kwata na gutiare maski.
0: Na gutia kire maski. Riu ni dagithia mugunda no kai hwaine mtukura tu ikaire thi.
1: Inorenure ago kokororire
0: ni uria nemirwo ni kuhihia
1: waya
0: hi
1: no rusha ne ho ne ho molito
0: no uri generally uria gwagithiaga ni atiriri ogo ni kuri muri ubide guthije no mobi no athiria gatue thara kana atue ngombe mafefe kana tuthie chaini macani ni
1: oh macani mati ya kuheaga ndu akona macani
0: macani no macani gutiri na rukungu murathie kuo gutua macani
1: no thara thara ni uri rwamba rwamba rutia guthukagira
0: rwamba rutia thukagira tondu rutiumaga rwamba ni guthura ni gugutema
1: ni mwere
0: ni mwere
1: aikagira rukungu na igwa igwa ine kwaje tutigire ta muno kuri maiyo
0: ni ndathuire ndathire yoro athara muno no ni dedete kuri mana I still do ninye did I love gardening.
1: Hey,
0: uhoro wa guthie mugunda ni wangenagia muno. Na mamito ni endete kuri ni arimaga muno nyanya mbuga. Bebe nyeni kila kitu. Rĩu ngwĩciria hau nĩho ndendeirie uhoro wa mugunda.
1: Na nĩguo mugunda itũ ĩrĩ mĩthaka tondũ rĩu wona ya nĩ ũndũ wa intercropping rĩ ĩkũhandwo tũindo tuothe
0: tuothe
1: mboco waru ciothe ci intercropped wona kamugunda kau gũthakara arabu kaingĩ mũrĩmaga na ithuĩ tũtene biũ rĩ twarĩmaga na gwĩkĩra thumu mũgũnda nĩ ndĩ nyonaga ngauga atĩrĩrĩ haiya twarĩmaga indo irĩ organic 100% organic tondũ ona bataraitha hĩndĩ ĩyo ndĩarĩ nyoneki na ndĩarĩ ngũrĩki tondũ
0: ĩna goro
1: na tuonaga tũrĩ under privilege atĩ ũyũ gũtirĩ na bataraitha ya tũgwĩkĩra thumu tũkona ta tũrĩ thutha no mami arĩ kĩo mũno gĩa ona nginya ĩrĩa ya bataraitha yokire rĩ tondũ nĩyacokire rĩu ĩgĩũka na ĩkĩ advertise ofi na andũ a ngirigaca rĩ mami nĩ wathire na mbere na kũrĩma na thumu gũtirĩ mũgũnda ũngĩagĩra
0: ũtekĩrĩtwo
1: thumu rĩu tena nitoigaga nginya mbũri rĩ itwarĩ a complete animal farm gera mbũri na mbũri kũu ũguo
0: rĩ mũkahata kwa mbũri
1: kwa mbũri na nĩ kũhata tũtiakĩamba kũreka tũcikaraga kiugũ rĩ nĩ ciarutagwo mũthenya na ũtukũ ciaikaraga kiugũ rĩ mahuti marĩa mũracicurĩria matigo gĩa kimũrĩti biũ makinya handũ mũkona mbũri nginya nĩ ikũrũga rĩ tondũ rĩu gĩcegũ
0: kĩihũrigĩgĩcororĩ
1: igĩ na ngoroba ta yaku ithatũ rĩ mũkona mami akauga na rũcio rĩ wee mboina wa njũgũ kana whoever wĩra wanyu rũcio nĩ kũruta gĩcoro reke ngwĩre mũruki ũrĩa ũrĩ hau mũgakĩruta gĩcoro mũkaruta gĩcoro mũtigũtwara mũgũnda tondũ it's too raw rĩu mũkamba mũkaiga kĩhova
0: ũigagwo handũ
1: nĩgetha ũmachue na ũhĩe wega
0: ona gwitũ nĩguo twekaga mamitũ nĩ arĩmaga mena mũthee mamitũ mũno nĩwe wakoragwo mũciĩ tondũ mũthee akĩruta wĩra na kũu Nyĩrĩ kwanyu
1: okaga
0: wikendi rĩu mamirĩ nĩtwarĩ nĩ arĩ na ng'ombe cia zero grazing rĩu nĩ wakĩmenya rĩu ĩhingĩirwo hau ningĩ nĩ gĩcoro
1: nĩ gĩcoro
0: gĩcoro gĩatwaragwo handũ kĩonagĩrĩrio irima
1: kĩrike irima
0: ĩgaikara ĩka compost thumu ũrĩa ũkuma hau
1: umaga thumu mwega
0: andũ nginya nĩ mokaga kũgũra na
1: nĩtwarĩmaga
0: ngũrwe na ningĩ ngũrwe nacio ndũĩ nĩ mũgũciĩkĩrĩra mura hĩndĩ ĩyo ciekagĩrĩrwo mura thikũ ici ndĩronire ciakagĩrwo ta andũ
1: niĩ ngũrwe ciaigire tondũ mũgũnda witũ ndwarĩ atĩ mũnene ũguo mũno tũtiaigire ngũrwe ona mũno nginya ona ng'ombe ithuĩ gwitũ tũtiaigire mĩaka ndarĩ mũndũ wendete waingĩranie na ũhoro wa mahiũ ti moru harĩ we tondũ naiguo nĩ twaigaga mbũri tũtiagaga mbũri na kaingĩ ngũkũ no ng'ombe rĩu ithuĩ tũtiarĩithirie ng'ombe na iria twagũraga kwa ma neighbors
0: reke ngwĩre ng'ombe my friend rĩu ũcio nĩguo wĩra ũngĩ wa mũgũnda wa witũ tondũ reke ngwĩre twokĩraga thaa kenda gũtwara iria rĩu nĩ wakĩmara nginya tũngĩokĩrire
1: niĩ rĩu ũcio
0: ndĩrarutaũkeyohaga kagoti mbũcũri na ngambuti na toci nĩ wa ũcio no nginya ũtware iria tondũ rĩrĩa wakuo ume mũciĩ thaa kenda ũmenye mahingaga ndĩri thaa ikũmi na rĩatigwo nĩ wona ũũru nĩ ũkũmenya kũrĩa mũkũrĩtwara
1: mũgũtwara kũu
0: na nĩguo rĩrĩ ingĩ na gũtirĩ
1: friji
0: Uvuriji na neyo gesagi. Kwezi itima.
1: Mwana ikaraga haulika kagata. Mwaka gari yako yobo.
0: Mwaka gari yako yobo.
1: Mwaka gari yako hende ibas.
0: Hedeo mami ni alaka. Latoto runu wake menya isho ni besa. Sia di oguo. Ruhu ngobe ya kama oda akeda siyo tuko. Mami yao kira kama. Nie kido dare gire. Nie kukama.
1: Oh kukama duro wame nya ginyo mwode. Nye kida wame nya mwode kukama. Nani mwade kaka mwode wa ngobe.
0: Nikuwale mwode wa ngobe. Especially ya tuwe dhukuru. No, that was much later.
1: Okay.
0: No, amen. Madhi ya makarega makora.
1: Ye maki wana mwote kwa uru tari umono.
0: Uti nyumogo tuwala hizi ya. Mami nwa kama. Mwobi na kana jomo ito kana ya gya nena siro. Na hizo tu rahangana na ni mwono ne jomo ito nani tuwalaga hizi ya. Jomo is my big brother. Kiro,
1: kuke ukia heho. Ato duki complain na kadu ndati kwa complain.
0: Na no, amin ya kuito weta wakaba ne heho.
1: Na kwanyuru heho li. Kwanyuru heho li kuite kakabiyo.
0: Heho.
1: We
0: umuga twara kenda na na muthenya tha kenda ngombe rikuruka kamo nyanya na nuthu kenda iria deli ucio niguo wira ungi
1: twara ni ndona andu matengananetie na iria riu
0: tondu mari atigwo ni ukuonana na mami
1: riu uguo no wari undu mwega na kurendana na kungi ni na kuri ugume na wana rumo ndathi ya ucerera rata akwa na kuni kudondi leo style weo.
0: Ya ili.
1: Ya temutimia waku uo kagira la ishi ura uga. Na kukule uba ere ya kirima. Toma ikwere ije kirima.
0: O neta wito.
1: Noda kwele. Na ili ya ulea ulegi ya gire kuthi toma ina magobe maige fio. Uma umati ya maziro grazing. Numa ina ngobese yuraga luru. Lewa shiroma ya kiri ya kiri ya fio. Lewa kiri ya gire kuthi ye. Ha ya shokaga mushi ukona ga doyo ile ile ha mu kole nyuare ka ligina ile ile ka ga
0: tu mu kamena na leo
1: kamena na kama na kama magyo ni ile thaba gona leo magekira ndo
0: thaba na leo ge thaba da ile ile ke ngui
1: kama magyo thabite na leo
0: anyway akora honda waga gu muingi muno utiru ile